Tini nebu nke onye ori. Mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taata. Akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma ọ divine mandate. Ewepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata. Ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Okpu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo okpuata. A stolen crown is a mere cap. You can run, but you cannot hide. Enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata, okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọ dị ada bụ uru, iweri azụ ụmụ abụmọnụ. Ọkwa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, ada eweta ngosi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe aṅụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọnwụna nyụrụ mgbume ya anyụpụ ya n'akpana. Akụ ọnwụna fechaa aka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa agwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

0: Ibobibo, ke kaisi noi, nono, noke na kumuwani nke tata na Urban Radio 94.5. Tata, abo Friday, abaliwi abo ni si, nonwa June, afo 2026. Heba inano wena hazio kui hemba sara umuwanyo, dimi umuwanyi kike umuwanyo mwere ijiwe bendo, ni hendozo garubiliano makometa kwa lo, dekometa kwa lo mwaka, makana ibobu ni kuruku umuwanyo mwaka gano rilia iwukobo. No, no, so, ukulora di neke no, no, adi di mnik mongkwam. Ewa bono si isi sunye lanyi, o kono yino, bunay no kwa, ni gwi mbosu uzi aban radio. Ubo chi, ya gabo pyo so nogi, abona riganyo, ubo chi, Tuesday, mbe onwa June, di nabali yu abona ato, kemel merube, mcheta ubo chi, mwanya jadu, International Widows Day. Eba nano wena abosu uzi, yeni ni garuberu, odima ndi umuwanya jadu. Nkafa abaduroku ni wambofu, ni ngolo, ibizirizi, ni hobu na metalaha. Kachasi ebobu na azo, azo piasi ikike haji bindo uku, ni wetelaha, inye agiji. Wefu, na uburo ebobu na afutaluwanya jadu, afuti aka unye enwolo, uru obala no budu mabu unye bu soso ke ayoko putaleyo mabu unye bu soso kane nyeli yaka kane nyeli yaka kama no ifuna akudulu omuanya ajado kudosie fike nye fikike hageji wena bambo nenyelo ungefa aka nabro soso minyelo fa bunafe ewolukwa nyana nye abro heji we malozi omuanya ajado mabu yoyo na nkafa bu iji ho nonyo obuna nebe obuna ino ni kudunu nwaanyi ajadu obuna kwa kudunu uku ya nabu nabu nye udu obuna nopikata mpe obuna igejiwe nye mkwadu kwa wiki nazo umaka nenete izino nianya yale daba na umwa mwabuni ife ekwe siro kwa daba yenda bihedi mba nebe umuwa ajadu no ayewe tulikuwa zie onodu umuwa ajadu namba Nigeria mwabuna mpara ndido uwanya mkaino duguda ananso makekumba Nigeria nini oyibu izbibu uwe mpara ndi ayama water chofma mana nkedu gudura ayanya na mpara anibu ayatule onodu muwaya jadu malakene ma okwes niha utu onodu hadi tata obu utu okwes rekodi na udi isi abasuzi ifuna odema muwaya jadu na kawanyama wena ganiru uti na ndi umuajidu kwesili ino yelanyi ni mwe nketata mwalo kusiwe abata kwa ni mwe faga na faa rute abata mwrozi nogi na faa kana nozo he rute mwrozi nya na faa rute berodi inu kukaini kaina faa kukwa mana kusina de fanozi ya fanoria aika gikuyo basalo umuajidu makano ifaya kwa dubulu ikunu na ifu na odema umuajidu bihene baranya namba Nigeria otutu oge, ona abu wajadu wanyu diya nworo. Odizie kuwa ya gugu, ne nworo zifozo, mde mada naso kasize wanyo onu kagazi, no wanyi buru diye. Mwabu neme, basu ima gufuna basu ziha, umu agwande diya nga, agwa joburu dene sibu nkaku. Ona adizie kagazi na fe nworo ndu, unyobu na diye nworo abrozi mmado. Ne nworo zihe, agijia weme. Owele kwa ya adini mibisife ilioge. Na mana ikene kwa the Christian Council of Nigeria na mbohana abwa ifu. Na ono do mwaya ajadu nubuda gabulili na haga ano nebedi ma na matozia na akwa emehaka hapro mmadu nebobu na hafu taru ungufa. Kachasi nebo mitalo ikiki hangwe na abu women's right dika mwanya ajadu ekene kwa zio nyo zimeni sanafu maka ihe basalo umuanyi kusuwe kuoku tawonu yo na urubu duge nye kenaka fu na aneche kwa bu mwanyi kachasi mbe hangwe lonsubu mako ngondi nguri fu ntututa na mwanyi mbuna dienu ha sutesulie funa ha mimi nalia umi ene anya megidezie ife ubarambani enu egbuo ya ọghasazo maazị nwụọ maazị atagbuo ofe n'afọ eje na-azụkọrọ ife ofe dị nwaanyị rapụrụ agbanyeghị na ọ na-abụ nnọkọta njụọ ndị niile a na-abụ nwaanyị di ya ofe eje na-azụ ọkwa onwere ndị ndị bụ na onwere ife dị farapụ wee nwụ kedu ife fa na-eje fa ndị ahụ nwụrụ enwere ka ọ rafa na di fa na-anwụ gịnị mere na-ada eje azụsafe ife maka na onwere ife afụrụ a ga-azụ ọkwa ya mana onwezi onye nke di ya rapụrụ nwa nwobere ife oge eji wee nyelụ ndụ aka wee zụ ntekwa ụmụazị ya na di emu kọtara ọnụ ka ha too ha bụrụzie nke ya ebute nsogbu ihe ndị a niile ka enesi anya wee si mba na-aga-agba mbọ na-echeta n'ụbọchị nwaanyị ajadu kwa afọ ọbụna mgbe ọbụna ọnwa Juun dị n'abalị 23 ka wechetakwalụ ndị mmadụ na ụmụnwaanyị ajadu bụ mmadụ na ha nwere ikike tozu etozu dịka nwa amaala mba Naijiria dịka onye ọbụla ọzọ na mpaghara mba Naijiria niile na ọ bụrụ mgbe ọbụla na-afụta ha ka ndị ọmarụ m ka ga-akpụ ya mmadụ ezuru ezu ka ga-akpọ di ya gịnị na ihe niile gbasalụ ụmụnwaanyị ajadu agasị ka anyị nebe anya ka anyị mekene ọ bụrụ na ka nwere ihe gbasalụ ife a ga-akpụ ya kịta afụnụ mmegbu maọbụ mmetọ mmegide aka na-emebute ụmụnwaanyị ajadu na n'ụwa kịta na ha ncha kwesịzi ịbịa n'isi njedebe maka o nwere ebe emebelụ ka ọ bụzi ife aka ga na-afụta n'ụwa kịta ọ ka bụ na ụmụnwaanyị ajadu ndị anyị na ha nwere ọgbakọta atabiaru akara ịrụtụsi aka na ihe ndị fọdụrụnụ bụ ihe ndị aka na-afụta na mmegbu a na-emegbu ụmụnwaanyị ajadu maka o nwere anya m eji anọkịta ebe anyị nọkịta wee sị na onwere nke dị etu a na-emenụ maọbụ nke dị etu a na-emenụ maka na anyị anọrọ ebe niile na ọkaba ọ bụ na ha bịaruru enyela anyị aka wee gwa anyị ebe emedebarụ mana nke ka mkpa bụ na ndị anyị na ha nwere mkparịta ụka n'ime izu ụka gbasalụ onye bụ ụbọchị ncheta ụmụnwaanyị ajadu emere ụbọchị Tuzde gosiri na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbataziri ha ọsọ enyemaka maka na ha na-esi anya fụ na ọ na-abụ onye ha kwụrụ onye ọbụla na ọsịalụ n'onwe ya ọ nwere ozi ka esi amata ka esi eme akwa ya bụ nwaanyị ukwu walụ ha wee fụ na ọ dịzi mkpa na ha na-abịakọta ọnụ nwee otu ha ga-anọ n'okpuru otu ha ga-anọ ka ọ ga-abụ onye ọbụla chọrọ inyelefe aka onye ọbụla chọrọ ime ihe ọbụla ga-eme ịfụ na ndụ ụmụnwaanyị ajadu na-akawanye mma o mee ya n'ime otu anwa a wee chọpụta na otu anwa ndị anyị na-afa nwee mkparịta ụka na onwe ndị bịanyesi afa nkwado bụ na otu n'ime ụmụnwaanyị ajadu ndị enwere ife na-arụ difa wee nwụọ maka ọ ma na ụfọdụ oge ndị di gasị na onwere ife ọchọ ka nwunye na-arụ na ife ọchọ bụ ka ọ nọrọ n'ọnụ ụlọ na-etele ya ezinụlọ anya na-eleta ụmụaka anya ọchịzozie na onwere onye ji ndị ya n'aka na nwere onye ma ife ga-eme echi na ọkara ịkakwa mma ọ bụrụ na onwere ife ya bụ nwaanyị na-arụ otu oke ọha na ya bụ na ọ na-enweta nwa obe obere ego ọbụla n'ezinụlọ wee na-akwado ife a na-eme o ji abụzi na nwoke nwụọ nwaanyị atakoro onwe eze ebe ọ ya ebido nwa aka anyị wee fụta na onwe ndị bịagasị na ya bụ otu weta ma nkwado ego ma ọgụgụ isi ha ihe ndị ha nwegasịrị wee nye ụmụnwaanyị ajadu ndị a ndị nwere ife na-alụ ọzụzụ kafa nwa ọrụ aka ifefe ga na-eme wee na-ego na-abatafe aka wee na-ahazi ezinụlọ tinyekwuru ihe nkwado ndị ọzọ a na-enyegasị ọ bụrụkwa sọsọ ọzụzụ ọgwụ na-abụkwa azụ si afa ụfọdụ azụ ha n'ịrụ ịrụpụtasị ife ndị a na-arụpụta arụpụta ma ncha ma ihe eji akwa aka na ihe ndị ọzọ ụfọdụ abụrụ maka ịkwa akwa na ịkpa isi na ihe ndị a mụga kwụọ ọrụ ha ụgwọ ha mụọ ha mụchakwa ruo oge ha ọmụmụ ọzụzụ ha bịara n'isi njedebe ndị anwa kwa bịalụ nye ha ya bụ ọzụzụ ewetekwa nkwado ego ha ga-eji n'ozielu onwe fa wee na-eme ihe ndị a ha mụtagasị wee na-enyelụ ndụ ha aka wee na-azụ ezinụlọ wee na-eme ka ọnọdụ ụmụ ha di ha rapụrụ ha wee dịkwa mma ala ime ka ụmụazị pụọ na n'okporo ụzọ wọzie ndị ahịhịọ ịmakwụ na ụmụazị pụrụ a n'ụzọ etu anwa n'ọya ebe anwa ka a na-anọ wee mụkọtasịa ajọ ndụ anụnwa fụnụ na-enye nsogbu ga-abụzi nwatakịrị tozie ọ mebezie ihe ndị dị anya ụmụ mpụ a na-emegasị n'obodo bụzi na ụmụazụ so ọ bụ ọ nwee ọkwa n'otu a ka o si ebido na afọ ndị zụrụnụ azụgodoro ọfa n'akwụkwọ enwenụ ebe ha nọ na-enweta ọzụzụ ọzụzụ ọzọ na-abụgodoro n'ọbụrụ akwụkwọ ya bụ na ebe ha nọ abụrụ ebe ha ga-anọ na-amụkọta ụmụ mpụ na aghọ aji eme ndụ ha ga-eji wee ghasasịa aghasa na ihe ndị a ka anyị fụtasị wee ghọta na ọbụrụ ọsọsọ na-echebelụ gọọmenti inye aka wee kwalite ndụ ụmụ nwaanyị ajadu ifo na mbụ ha nwere aka ọrụ onye agụrụ akwụkwọ nwere asambodo oge iji wee a ga-eji wee nye ọrụ ọrụ bekee onwe aka ọrụ ifo na-alụpụta n'ọrụ aka oge iji wee bụrụ nwa ife ọ chọrọ ime ome ka e wee kwụsị ihe ejikwa wee na-adọtị okwu niile na nke emume nke afọ 2026 bụ ka a kwụsị ụmụ omume a na-emeso ụmụnwaanyị ajadu oji abụ ụfọdụ oge ịnọgide ịmachalụ iko osikapa ịbụọ maọbụ ịtọ wejelụ ezinụlọ ya sia ka o sie ka ya na ụmụazị rie osikapa iwejelụ iwetụrụ tomato iwetụrụ ose iwetụrụ ihe niile a ga-eji wee sie ọsọ osikapa ngwazienụ m ka nwaanyị ajadu ga-esi wee site ọsọ osikapa anwa ọ weta ya mbụ weta ya ịbụọ ụbọchị ọzọzọ ya eweta ya gwazi nwaanyị ajadu na ọkwa otego onye bere ya ihe ka eziwa na anya enwenụ ka a ga-esi na-agbakwụkwọ na agbagwa ihe dị na adịm na mma ka ọ wee na-adabakwa na-adaba ihe ndị a niile na oke mmetọ a na-emetọ nwa ajadu na oke mmegbu a nke a fụchalụ wee chọọ ka ọ kwụsị kpamkpam ọ bụgoro na gọọmenti afọrọ mkpa ọ dị na ha ga-enye aka mepụtasie mee ka ọnọdụ ụmụ ajadu dị lafa mma ndị nkịtị nọ gaa n'akụkụ ndị nwere ka ọ rafa ndị niile aka dị afụkwa mkpa ọ dị ije na-enye ha nkwado onye nyesiala ọzụzụ ọ mụtasị aka esi akwa akwa ọ bụrụ ọ na-akwa na-anara ego na-azụ ụmụazụ ọkara ịbụ echi niile ọ pụtakwa ọhịọbakwa ego na-akpagharị maọbụ mebekwa ụmụ akparamagwa ndị dị anya ihe ndị a niile ka afụta wee fụ mkpa ọ dị na nke afọ 2026 a na ga-akwụdosi ike n'ebe ọ metalụ inye ụmụ ajadu nkwado ka ha kwudo n'ụkwụ ha na-aba kwudosie fa ka ha kwụsị ịbụ ndị eji eme onye chọrọ ime ngosi n'igwe soshal midia maka ego ọ nwere karịa na-akarị ọkpọ ụmụ nwaanyị ajadu makọ ihe iko osikapa onye chọrọ igosi na n'ọgbọ ka aka na otozugo ịbanye igwokwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkpọ ụmụ nwaanyị ajadu makọ ihe osikapa iko osikapa na-abọ onye chọọ ịzụ ọkwa ọchịchị otozugo ịzụ ọkwa ọchịchị na onwe nke ọ na-azụ n'ọnọchite anya ndị ọ na-anọchite anya fa omee nke ọma ọkpọ ụmụ nwaanyị ajadu makọ ihe iko osikapa na-abọ onye ya nke onye ọbụla chọrọ ime ọ dị ya nnọọ ka gasị n'otozugozi ime nke ọbụla ọ na-eme ọkpọkọ ụmụ nwaanyị ajadu makọ ihe iko osikapa na-abọ ịgwa ha n'ihe a ka ọ na-eme na ọ bụ na onwe mmeri maọbụ ọgbagotekwuo omekwuru ha karịa anapetọsifu na-emekasị ife mmekasị kwelu ụmụnwaanyị ajadu na-eme ihe ekwesịrọ oge niile fatọzie narịrị ya mere ha niile ji wee kwekọrịta na kama ha ga-anọzi n'onwe ha na-agabiga ụmụ ihe ndị a ka ha nọbanyesị gasịa chịkọbasị onwe fa guzobesi otu dị iche iche nọsịa n'ime ka ọ ga-abụ nwezi onye ọ metụtara ịfụ na ekwesị ka akwụba ụmụ ajadu ka ha kwụsị ịgabiga mmegbu na mmetọ ọ bịazie ebe awanye nkwado kwesịrị inye ewelụ ya wee mezie ndụ ụmụ ajadu ya n'ime nchịkọta ihe niile bụ ka anyị cheta na ncheta ụbọchị ụmụ ajadu nke afọ a bụ ka e wee kwalite ọdịmma ụmụ nwaanyị ajadu n'akụkụ niile n'ime ihe niile na ọ bụrụkwa n'ọnụ nọ na ikwu n'ọnụ na ọka afụ na ọ na-apụta ife na ọ bụrụ ọsọsọ ịtọ na-azọsa nwaanyị ajadu ihe dị ara pụrụ ya oge iji wee zụ ụmụaka ọbụzikwa na nwere ndụmọdụ ọzọ ị nwere inye ka e wee fụ na ọdịmma ụmụ nwaanyị ajadu bụ ihe a ga-akwalite n'ụzọ pụrụ iche ime ka ịmalụ ọ bụrụ na o nwere nke na-eme n'akụkụ ebe ị nọ na-ekwesịrị ekwesị akana emewe ni miso umuwa ajaju. No wakita ife nini sagula anya, no wakita kwa sigo na mpu na ajo hini ina kwa sigo, no kwa sigo mpam na yana anuzi di anuzi, nchancha, imeka imani, wane kwenti, na 0916004945 wanyo, wanyi mbu, obuna borono mo, wanyi bazo obuna borono, genweza iho tata. Hancha nini ibu na mkwado mwajadu. Mibuzi mwajadu mibro. Mkwado koka ya bukwa. Aburi ubuni ya mwajadu tupu. Ayuwenyegi iho njini ayuwalo tata. 0916-000-4945. Ehi yoma.
1: Ayati.
0: Oye kaya kene. Ames.
1: Ames. Yana apano bo sinke taa. Wakati mwabu anapo.
0: Adema. Kaniro.
1: Mimi megu mwa ya jadi. Adewa mwa.
0: Hmm.
1: Gelo. Kwa government kwa siti ya nini ya.
0: Kewijo kwa government mbeba sabia.
1: Kwa mekati ni megu mwa ya jadi. Nizia mwa.
0: Mweka nile kunu. Gini kwa icho kwa government mbeba sabia. Gini. Bifama.
1: Hello.
0: Gini bifama, ega bono uku afa, kevi choka government si meba salia.
1: Ok, kwa hafi ya na langi yu waga hadi sa.
0: Hmm. Adima.
1: Hmm.
0: Mbogu, oi, opu kwa naka mna chesi ya wakare kwenti ya, kanyini ya hui nino ya mbogu wanyi zizi bono. Manobu ni kagechi ya tangu wazo, pochi ya, kinya ya kare kwenti ki, nice na igenyi wanyi ziobu na botata. Iho nini kwewe na kwa do ijuzia mwenye kakena
2: adide hiyo mano ndi hile nanga yente hiyo mano
0: eda igwe Austin
2: wakadera ena mahambo eda igwe Austin esi menu kuna po mkembu mnekele kanzi adide ima mkubuno mwege kuna ihage kwe buka ihage meme buka kwa adetu wa ikutu mwa mwae
0: oko odi makane menu
2: I am a young man. And the House of Assembly, so local wall, or be here and I can know government. No, I never move my head. Yes, I'm there. You won't have all your blood. You can't have your blood in my head. No government, you can't have your blood in there. This is a sure rule.
0: Okwezi okwezi okuna ndocha chorena puko kunono fama mezu kwa ya edaigosti ndi nkikure ku anuri oda barofuma makabuna gomenti menguo ihudi etu anwaya amabu unwe haifuta kwa na ufodo ndi okiu na kwa kafasi enyaka sinu tu ufodo tu di chiche wene nyelu mwajadu waka kachase mbamwa ndi umunedi na ndi ni ina anaya jiana kosefa ife ndi difara profa ifundi okiwu gawe putunfa se na ya fisie nyaka we bebe ikpede ni amafejego mafejirego fama na de wan ajadwa ego buna ihe kam babu ka azoputali ya ife md rapoliana azosia ya umi henda bu kuyo gabu ane mekwa iwari awe na abukwa home ai watakwara ihe ku gbasalo umuoke ndi nwunye fahuru
2: ehioma
0: mazigeb
2: ina anu yendu
0: ai na nini ku mazigeb
2: I'm not going to be able to do it. We be young, I don't know. I went up for the yoga because I had to know the yard. After that, you're going to make so
3: ndị ahapụrụ wee naba m onye ọbụla ga-ahụkwa n'ahụ mana nwaanyị m ha na na-emegbu nwoke abana bụ ojikwa nwaanyị ọzọ ya na anụnụ aga na ezi ụmụ nwaanyị ee na ụmụ ji ọha ihe niile jie ya na di ya tara afọ wee wute wee na-atụ biko ka ndị ụka n'ebe ka ndị ọchịchị obodo n'ebe anya ka ndị eze n'ebe anya ka ndị gọọmenti n'ebe anya na mmepe a na-emegbu nwaanyị na ọkarịkarị adịghị ka ọhagodu m etu a ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ
0: dalụrị n'emazi gị ebe ọkwa ka o ji agba mgharị ị ga-afụ nwoke nwunye anwụ ebe ahụ a na-akwụ ụzụ sef onwere ọdị ihe na-agbaka nwe onye na-asị a ọsị m nsị a ọkwacha ụzụ o jebere onwe ya tupu ị manye na-eme ọnụkwarị nwaanyị ọzọ nụbata ọmụrụ ụmụ mụjuo ebe niile tikọrọ nke onye mbụ mụrụ amụ azụkọrọ ha ncha na-eje nwee ọrụ ihe ya afụfụ maka maazị gị ede igwe ọstin kwuburu maka ndị ụmụ nwoke nwunye ha nwụrụ mana ọ maka na enwere ihe mmebu unu ihe mmetọ a na-eme waga nnọọ ụmụ nwoke melụ o ji abụ ruo oru ha ụbọchị ncheta ha ọbụrụ dịka sọsọ nwa jedu ka a na-echeta International Widows Day bụ maka na mmegbu na mmetọ ihe ndị a niile bụ ka n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ka iji eweta bịa ka anyị ncha wee na-etinye ọnụ ka anyị na-echetara onye ọbụla na ha bụ mmadụ na ha bụrụ onwere onye mebelụ ịbụ mmadụ iche onye ọbụla nwere right ma wesa ndị iti ka a ghara ịbịazi mgbe ọbụla na-emetọsi ụmụ nwaanyị ndị difa nwụrụ ka gasị na fa bụrụ mmadụ ehi ọma wakpọ akara ekwentị gị
3: 0814 8 5 3 8 8 2 3 4 8 5 3 8 8 2 3 4 8 5 3 8 8 2 3
0: nna gbanyụba redio gị
3: etugo m na nke anwụ wee pụọ ọ dọrọ mma cheta
0: esigo nke anwụ wee pụọ
3: aga aka ị maka ogbo m the crown prince
0: ọdọị ị ma na tatara
3: fraịde
0: fanosia nọ ha na ya na-ekwu oyi
3: oyi ife ị na-emekwe n'ụmụ atụchara m
0: eziokwu akpa
3: nne gị nwoke si agba anyị wee na-akpọ maazị ivans
0: kedikwa ife emekwa abazị ivans ọzọ
3: ị nọkọtara nnọọ kemgbe eri ogologo oge nkwadebere ijubeghokwa ese m
0: ịtọpụ
3: ịma ma arụ ọdụ mma ọbara nwụrụ awụ ma adagwa azụkwa m
0: na-ebugo ihe na-ebugo ọ wụ na anyị achọghị ịma ọkwa na ive erike
3: ọ bụ ofe onye ka ọ bụ
0: ok ịnagide anyị ya ka m jisi ka ịnagide o maazị evans nagidekwanụ n'ọkwụnụ na ọdịgokwanụ ka ọ ya adị na anyị na-eme anyị apụtagokwanụ ụwa a apụta ụna ekwe na-akpọ mmadụ oku sọmgboro na-agba kpọọ gị na mgbe a mụrụ onye ọbụ akpọ onye ọbụ akpọ ya na orukọ na-abịa akpọ ya n'ọnwụ nwee efe ọzọ nagide anyị o
3: ana m ekenekwe ma ndị gị na panọ na studio
0: ndewo
3: udo chineke bịara unu na jizọs
0: amen
3: adịde mmegbu ọtụtụ ndị na n'igbo maka ọ bụrụ mmadụ ncha nọọ ebe ụfọdụ yes maka mmadụ agụkọ nọọ mmadụ ncha mana ọtụtụ ebe mmegbu a na-emegbu nwaanyị ajadu mana ana m afụta ihe ahụ na ọgwa na onye nyefere onwe ya na akapa na-emebi
0: iji
3: gwa gị eziokwu ọtụtụ mgbe bụ mmadụ ayịwa ka ọ na-esi n'aka maka iwere onwe gị wee nyefee n'aka ihe ị na-achọrọ ka ha chịba gị ka ha chịbanụ gị iji wee bụ okwu nkenke mgbe o mere n'ebe m nọ na father ite omo bambati ahu na ebe nne mu no akudusi mi ike izu egwa kwa geze kwa because I was very violent. I walked every one of them away from me and from my mother. Now you're done away to me, you if your mama goes away. Whatever. Man, what is one of my friends? I know one of Jesus Christ, way through Jesus. And they say, I'm on a case, man. When I can, after me, you are Ghana. When you could see, you can also get Christ and all with you, waiting for my papa again. I'm like, you know, but you may end up in a book. A middle man, a middle man, a middle man, a middle ifaro na jinwo atatata ye ndi bae na kwa ya bongo atata ngo abi de funu ge bome e funu ge bome
0: funu ge komo
3: thank you very much ye mana ngo a hab ho so faro le nu aru to aka na atatata mmiri a ba na agbaye kwa ozu a mmiri no nu
4: hey
3: Umune nda hana kwa umune na anya. Mwa yu unu jere wenu ta. Mwono na koko pya ya. Omota charu unu umu. Wani unu weke budia we umu. Unu sri we suje mwa ya. Towa je. Ihe cheru ya no umu ya. Mpa. Adide. Mwuku maa ze vansi. Iji kwa we wage zoku. E suzu kui ha uwe zane ben. Nke mwa bode na hati non mubi. Na non mubi. Na mubi. Mane wero yem to foro anu no ebe m le che bu na ga kwa no dosi wero ye keti mane obura na no che no no to awo to agwa nga agu sugu ahu we da na ebe ni mo I walk them out one good to know his right ba kwa no tutu ngba ye wa amara o nya bu ebe ayi ko chiri igu so ti chi ke so ni nka bi ko ebu pa do to age ju we ti anya se ko so mu ite nda no ko chiro aka na ku isi kere ko buaro ndi ahu kwesiri izo nwa ya ko nwa ze ya aburuze ndi ru we yeze bebe nwa ya ho nwa ya no chuku uno kwano chuku uno kwano teke le mu nu ba ze van from aban
0: de wa ze van so ni me ku bo ngi no ku ye ni ni ku da basala da ba o ina bo kwano ihe ojiku agwu mi ke bu di nwa anyu nwo onye obu na agba ko no nwa anyi gbuo die mana nwunye nwoke nwa ha wakosi na nwoke egbuo die na ezi di esu etu asote so soru nya bu nwoke sakwo nwunye ahu nye ka onwe ya kwuo ada ama ma bu na oya agburu nwunye ka o soru nwunye nwo ihe ndi a na eme ga emese nwi nka na sika eme ka na nwoke ka ka ko no no onye nwunye nworo oburu onwu tie mana onye di e nworo oburu o ma buzu onwu tie ihe ndi a ma obu ndị nke ụmụnne di na-abụ di nwoke nwụrụ ana agha ike na anwụ onye ọbụla agbazuo ka eketa oke ihe nwoke rapụrụ wee nwụọ mana ọ na-abụ ndị afrọdị ma nnifariri nwoke nwụọ ha anya esizi etu ahụ gbakọta ka amasịsị ụmụnwaanyị ụmụaka ha mụrụ nyere ya aka zụọ maọbụ nyere ya aka bidoro ya ihe ọ ya na-eme were ụsọ ahụ eji abịa azọkọsị nke onye di nwere ihe o debere wee nwụ were kwa ofu ọsọ ahụ gbakọtakwa sike ka agbatara nwaanyị ọsọ enyemaka na di ya nwụọna zụọrịa ụmụazị niile ọ mụtara n'akwụkwọ mepere ya ihe ọ ya na-eme ka ọ ghara ịdaba n'ọnwụnwa ihe ndị a ya afụzi ya ike egwukwọrọ onye ka anyị kene ndewo nyama o
5: esi mu anambra akpachala aka na
0: akamu mosi ganiro
5: adi be piko ihe aye na ekwuchi taa ema nke na adi ewuta m ihe na adi ewuta m bụ na ọkwa mụ nwaanyị a emelegide bụkwa mụ nwaanyị a na-agbado si ọkpa ukwu ike na anị wee kwado ndị na-emegide mụ nwaanyị ajadi ụmụ nwoke ndị na-emegide nwaanyị ọkwa mụ nwaanyị a ka ihe ji kụzie na mụ nwaanyị kama mụ nwaanyị ga-apụta kwudo si na ihe dị otu a na-eme mmiri andị ma na okwu mụ nwaanyị si ike n'obodo na nwaanyị kwuo okwu mụ nwaanyị kwuo okwu mụ ada ma ọmụ ụgbọ mụ nwaanyị kwuo okwu n'obodo kwudo sie ike na ya ọ nwụghị mụ nwoke ọ bụla ga-egbochi ya mana ha ga-anọkwa ya soro na-akpa alụ nsokwo na-eme ihe ga-emekwa nwaanyị ibe ha bụkwa nwaanyị ajadi ha na-amaghị oge nke ha ga-abụkwa onye bụ ihe na-ewute m ọ bụghị ọdị nke mmụọ ka ihe mmụọ ka na-eme ha bụ ihe na-ewute m na ụmụ nwaanyị nke a na-ewu na-erite m so ụmụ nwaanyị biko jụọ onwe ha ajụjụ ha jụọ onwe ha ajụjụ amaghị m ihe o jebo na ụmụ nwaanyị afụghị ụmụ nwaanyị ibe ha n'anya I don't know why.
0: Ndewo nwekwara eziokwu dị n'ife ikwu maka ị na-anya n'ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ma ha bịa akwamozu nwaanyị ejide nwaanyị ndị ụmụada ụkwụ ụmụ ọkpụ ka ọ bụ na ha na-aza ụfọdụ na-azụ ụmụada ụfọdụ abụrụ ụmụ ọkpụ bịa na-eme anya kpote isi gị ka a kpụọ wete ha ọzọ na-akawasị nwaanyị isi dụnọ na-ana nkịtị mee nke ọzọ ụfọdụ oge ha na-akpasokwa ụmụ nwaanyị ibe ha ajọ agwa nke ahụ dịkwakwa njọ ụmụ nwaanyị chaịrịkwu ya
4: anyị
0: na-enunu gị
4: anyị na-ekwu banyere mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị ọ maka imegbu ụmụ nwaanyị ajadi adọrọ mma nwoke na nwaanyị nwere ike esoro taa afụfụ na-azụ ụmụaka ezinụlọ ma ịrụ ụlọ na inweta ihe a na-eri onwe ka Chineke ji kpọrọ ofu onye eru ndị obodo n'ịbata o nwere obodo na Enugu steeti nwa ozi a na-agbasa na onye ọbụla mana na a ga-anụ ada ha agaghị edozi ya edozi onye megide ya na ọ bụ arụ eche m n'ụdị ihe a kwesịrị ka agbata ọ na igwe na-ekwu okwu nke jidobere unu achọm ịkpa ahụ ya maka ka ọ dịka ihe mana ọ dị ọn ọka na-agbata ya emebe ha gbasaa ya na ịgbe anụ nwaanyị ọ bụrụ ịbịa agbata otu maka na baịbụl kwuru na ọ bụ onye enyemaka adịghị aha ya ka aha chọọchị onye nyere ibe aka onye nye ebe kadịrị chọọchị ebe nna awọchi ebe nna ekene ekpere Chineke ụkọchukwu dị na ya chọọ ịgba di na nwunye akwụkwọ na a ya kpọọ ndị obodo ndị ibe nwaanyị na ndị ibe nwoke gwa ha na agbamakwụkwọ a na ya na-agba n'ọkwa tutu ọnwa ekewa ana ọnwa ekewa ha na onwerekwa ihe gbasara ndị ha na ha bi n'akụ na ụba nwoke na nwaanyị a mgbe ọgwụ onwe ọ bụrụ ofu onye fọrọ o nwere onye ọ dị ya n'obi ka onye tụ onye na ọ bụrụ ọzọ nke ka abịa na ọ na-aga ede ya ede ọ bụrụ na agaghị n'ihe ya na ya agaghị agbakọ akwụkwọ mara ha maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị afụjiri anya ọ dịrọ mma mana obodo niile kunye tupu di na nwunye anụọ ka adịbe ya maka na mgbe gboo ụdịva adịrọ ebe ọ bụ na ihe dịka a na-agba nka na ụzụ teknọlọji nọzi eji na-eme ihe onye enweghị ozi ide wiil ehe maka ọ bụrụ na-ede wiil na ọdụ ihe na-eme ọ nwere ndị na-eme bale datuwiwere ike aka ehe mana ọ bụ na obodo megidere na onwe ya ka e ga-esi megide nwaanyị ya na di ya kagide afọ ezighị ike nwa nwoke abaa n'ọrịa nwaanyị anọgide o nwere ike ọ bụrụ na nwoke ọrịa butere ma anyị nọ na ụlọ mee nke ọzọ nwaanyị a na-apa akọ na-emeke omegide nwoke anaba maka na onwere ofu ihe ma ihe ọzọ dị ndị ibe ha abataja mana mgbe nwoke ahụ nọ na ọrịa walk on your down to Agana and Auntie, call that dear Ada. Oh, Bodo, come here, cut on ya. See you, only down on my yaman, I any day, walking with. Kayana Munyan is in only young, and almost on your own, I get a one boom here. You went down on you with at all.
0: Okay, so what was this? I was here twice before I was saying, I can have some party being a gasinimo, but where can I get it?
6: I did a good answer.
0: Hey, ma. Adam, mama, get one came and went to
6: mana ihe mwa na-ekwu bụkwa na ọkwa na ụmụ nwanyị maka na ịpụta ebe a na-ekwu na a na-egbogbu nwanyị ihe nọ ọkwa ụmụ nwanyị eduye n'isi na-eti eti na-agba agba then mmegbu ọzọ bụzi ụmụnna ọ bụ na-emebesịa ụmụ nwanyị yasịa nwanyị iru niile agaghị ya mewo ozu arụ ebunye nwanyị mmiri ozu ọnwụwa ụmụnna eburu nke ya bata na prọpatị nwanyị na di ya nwe ada echetazi na ọchị ụmụaka ada echetazi ka ụmụaka ga-esi wee gaa n'elu ọkachasị onye ụmụaka ya ka pere mpe ha na-amabere aka nne ha na-aka ekpere so mụwa na-asọjestikwa na ịnwa bụ ụmụ nwoke kwesị mgbe anyị dị ndụ anyị ekwue na ọ bụkwa na ya nwa ma ya nwụ n'ụtụtụ ma ya nwụ n'ezi mmadụ emetụkwa na nwunye ya aka ọ bụ na nwunye egburu ya ere alụnya na chukwu ọ bụ na ya nwụrụ ọnwụ chi ya ere alụnya na chukwu ọzọ na-asọjestikwa nwoke ọbụla kpọọ ụmụnna ya gwakwa ha na prọpatị ọbụla ya nwekwa ọ bụkwa na ya gbakọta azụ mmadụ isikwa n'aka ebe anwa adịde ekenekwa anyị
0: nke ekene gị ka ọ dịkwa m ka alụ anyị tụtọ ya adịkwa mma nwoke ọ ka mana ụfọdụ nwoke na-abụ ha nọrị ha na-emeso onwe ha onwe ha ya agwa eme ka ị chọghị ka nwaanyị marụ ka ịra ị chọghịkwana ka nwaanyị n'ike uche na-adị n'ihe ị na-eme ọ dịka ọnụ nọ na-esizi ya nekwa ihe ị na-eme na ka isi eme ya ọ na-akọrọ gị ya ka ọ gịnị ihe anyị kwuru uche o nwekwa efe dị ọ dịkwa mma ọ dịkwa ka eme ya adaba ịgbalụ ha ọnụ jirinụ nwunye m sọọrọ m jirinụ ihe makana mgbe ha nọ na-agba ya bụ mbọ na-akpakọba ya bụ akụ ebee ka unu nọ ọkwa unu nọ na-eme nke unu onye ọbụla na-eme nke ya n'ezinụlọ ya arịrị ụta gị n'aka ịgba mbọ nweta nke gị o eji bụrụ ya na nwunye gbazie mbọ nwetasịa nke fa isizie ebe isi bịa zọbazie maka na nwoke anwụọla ọ dịkwakwa ya adị mma mgbe ahụ ịdị ndụ ịgwa ụmụnne gị jirinụ nwaanyị a sọọrọ m mmadụ anwakwa na nwazụ si ya ihe adekekwa ọnwụ o nwekwara ike nwaanyị buru ụzọ nwụọ mana nke ekwugodi ya ekwu dọọ ya aka na ntị kwuo ya ka ọ bụrụ okwu ka ndị mmadụ kwụsị ịdị na-akpa ha bụ ajọ agwa ọjọ ka ihioma nna
7: ihuchioma
0: kekeme
7: obi dịkwa ma nwere nke ịpị mikrofon ma o tee na nsị akpọ ike agwụ na m ata ezi m na-enweta gị n'ọba redio
0: ewu nna anyị akpọrọ gị mgbịrịgba
7: daalụ akwa m bụ Chimobi esi m isi ụzọ lokal gọọmenti na-akpọ
0: nọ Chimobi ka n'iru
7: ife anyị na-ekwu nne ụdị ife adọrọ na baanyị n'obodo nke m afọ obodo m bụ mbụ ọ dị n'isi ụzọ lokal gọọmenti ụdị akụkọ ka nna anyị afụbeghị nya n'anya ụdị ife adị eme n'obodo anyị maka na nwoke ọbụla nwụrụnụ o nwere ụmụnna o nwere ụmụnna nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ o nwere ụmụnna o nwere ụmụnna ụmụnne nke nwaanyị na ụmụnne nke nwoke ahụ anya ha agba nkịtị emegbube nwunye nwanne ha maka na nwanne ha nwụrụ so ndị baị na-agba onwe udoe ga nwe ya onye ọbụla nwere ya nwa na baị ma a na-afụ onye ahụ bụ sọrị bikos omume nke nwaanyị mechaa ya ife omume nke nwoke mechaa ya ife ọ mara na ụwa na-eme ntụgharị ụdị ife adrọ na elona n'ebe m na-ekwu
0: anụ m ife igwuru ọfụma
7: ụdị ife adrọ na ba ọ bụrụ na obodo ọzọ ga-enwemite ụdị ihe ahụ ọ ga-adịkwa mma ibu na oge papa m nwụrụ anyị ka dị obere oge ahụ so o nwere okwu esemokwu pụtara n'etiti mama m na nwoke tọrọ papa m ụmụnna kwuchere okwu ahụ fọrọ obere ka ha tie da mma na ife ewuoro m bakasịa ya arụ na miti na ụmụnna dais onwe ozi ọnụ okwu obodo ọbụla hazikwa obodo ha ọ bụrụ ife na asị gọọmenti gọọmenti ụmụnna kwanụ adide biko kọọra m ụta n'ọnụ ka ị nabata ndị ọzọ
0: ọkakwa mma ọ bụrụ na esi etu a na n'otu etu a dị n'obodo ndị ọzọ niile efu ọ bụrụ ya bụ na mgbasa ozi a na-eme kwa ụbọchị gbasalụ ịkwụsị mmegbu na mmetọ a na-emeso ụmụ nwaanyị ajadu efu ọ bụrụ ya bụ na ọ na-amịta na mkpụrụ n'ugbo ọ ya họpụta uhuruchioma chi ya na-agbalị ya ọgụ nna
8: tọọma aga n'iru onwe na-emebinarị anyị na ndịunuabụ ndị midia andị ndị nne na ndị nna kwesịrị ịsọpụ ihe a na-eme na bikpọ mebiara anyị ihe ikefusoro ka ụmụaka anyị ụmụ nwaanyị na-emezi na graduation of just ha dị wayek etukwara ihe na-etresa soshal midia ebe ụmụaka sisi ihe si na-agbazi onwe ha ọtọ a na-eselebret wayek ndị ha mụpụ ihe a na-eme amụkụ na edere soshal midia na-apụ apụ biko nke anyị bido gwenụ kwuokwu ya na ọ bụrụ na a ga-ebido bandụ ihe onye ọbụla bete nwanye kagbara onwe ya ọtọ na a ga-eklosi fada ezeamanwụ dị na a ga-aba ndị ya ọ ga-akụkwa mma ahụ na ya ma nwa nwaanyị ebe na ha oyipụ ma pra gbara ọtọ nakwa onye nke ọzọ nwoke ịtọ onwe ya aka na-ara na pọblik iru ha na-egosiche biko ndị pares ana bilivu ya ga-abụ na n'igbo ka ọ na-eme ndị pares dokwa kwuo okwu na ihe a na and gọọmenti shu ban dis po resort ka ọ belesi to other pepl nke a nọmba wan ya na bedo ihe anyị na-ekwu na nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme nwoke nwa ọ bụrụ nwoke kpara akụ and ọ bụrụ nwunye ya ka dị yọng ụmụnna achọ ụta ha ga-esi atlist ọ bụrụ onwe ụnụ ịtọ ka ha na-anụ nwaanyị ofu isi ọ dị very very bad mgbe mara
0: ha na-anarị afọ eso ya wee kpanya ba
8: mgbe onye tọrọ mpa mgbe sekọnd son ya nwụ sọsọ ụmụnwaanyị ịtọ ka ọ mụ so afta emechi ediberia izi ọkpara onye nke tụrụ nke a nwụrụ bịa kwue na famili na a ga-akpọ nwunye ya ka mee n'aka nke amadie nwanne ha nwoke nwere ebe ọ bụ na ọsọ nwaanyị nwaanyị nke ọ mụrụ chineke makwa na mụọ bini mgba si ya mba ihe ọbụla o nwe ihe ọbụla ya na ji ya kpatara bụ ihe ọ ga-eji zụọ ụmụaka bikos wa ndị onye na ji ya sọ kpatara ịga akọndili na nwaanyị bụ ifere ebe ọ bụrụ ụmụnwaanyị ụmụnwaanyị ụtọ ka ọgwa na prezidenti n'ofe ime ọha ga akwụkwọ na bụrụ mmadụ echi ndị ọtọ agadi siniorite nsị a na ya na-emekwa na aka maya dụrụ ya dada anda guy from our family kwa onye nke tọrọ my father nwa ya bidikwe onye ka mụ na ya bụkwa age trade just ebe 3 months of formacy oge dịtọm binikwe sịrị ya nkurukwu ya ga-eme na ọ bụrụ na oko bụ millions trillions ma ebere ka arapụkwara ya nwunye ya ka o nwere ya zụwakwa ụmụaka bikos ị nalụ ihe na ị ga-azụ ụmụaka mana today the woman is living fine bịa ma ịga my village na fushọ all shop ya bụ the best na my street na ogbe anya nwa ịga ozi item na ebe a na-akpọ mba kọmuniti ọ na-eresi ma kanopi na nwụcha ma mụdịrị bilia kanopi mana ọgị nwere ya mgbe ọgị a nọ ndụ ọzọ shọp ka a na-ama na-eji wete obere na ọgị arụta mana rahụ na ụba na-egogo mara na na-eresi ma kanopi na mfa ihe ọbụla bụ mmemme a na-eme na ma kọmuniti osisi ya aka na-ares kanopi ma oche so shizi iwe anụ ụmụazị etosigo na so and thank god na the woman na-amarọ nkata nwanne ji ya kpọwalụ and I believe na nwere egwale mbụrụ omume ya na-akpara ndị tụọ ọjọọ sekene ka anyị na-ekene bikos it not so by now and nwanne ji ya na nwunye nke ọ nụrụ amụtarozi nwa emetakwa onye nke nwa na ọsụkwara onye kela university of Port Harcourt igalụ na ọnụkwu onye ọzọ onye ka mụọ ofu nwa oke ya na enwekwa isi onye nke ahụ na ọ na-edekwa ire onye ọzọ by end of this month so onye dị na-ekwu dị sem bụ ndị mmadụ emena ihe ọ ga-emechi ha mee ihe ahụ afaịtụ ha nwaanyị ya na di ya nwụrụ ọ bụrụ uche obi ya ka di ya nwụọ ọ bụrụkwa n'obi nke nwoke ka ya nwụọ rapụ nwunye ka ọ tawa afọ mana ụmụ nwaanyị mgbe di gị nọ ndụ na adị ya na-akụ makwara ị ga na-eme ịga na-eji na-azụ onwe gị ọrọ dị ibe echi ọga gị nwụọ ekezie ma ndị nwa di n'ụlọ ekezie ma ndị akwụ na njọ maka ịmana ọhịa adịra na-ebutecha mkparị ọ bụrụ na di gị nwụọ gị ihe ị na-eme ọrụ nwoke ọbụla ga-akparị gị. So ọpụchis karịkwara fụ ụmụ nwanyị kedekwa ndụ ha chọọ kwa ihe a ga-eme bikosi mara ọnwụ ụmụnwoke ndị ụmụnwoke ọ na-adịte aka dupụ ihe ụmụnwoke bụ n'isi adịghị ama ma ọ gbaghalie na ụdị ụtọ anwa ọmarị ka o ga-esi zọwa onwe ya ana ole gị dị ndụ mee ka eshon ịma ihe oge gị nwee naekere gị naghị ya dụrụ na mma emere ihe oge gị nwe tie ya na ihe oge gị nwe bụrụ dọkụmentị adịtị ndese ụmụ na-agbarịcha mesi anụmanụ ọrụ ọbụla ga-ekwu owere ihe ọbụla ha ga-emewu
0: oge
8: gị dị ndụ na-eri nri n'anya esi na-ekwugharị
0: mana cherukwo ka abịa chi ya na-agbalị ọgụ cheru ka abịa cherucha nwee ebe ijiji nwee ebe ijiji cheru ọkwa ịma na o nwere ụmụ nwoke nwugoro iyi foro ntutu taa na enweghị imegidere ka nwee ihe nwunye ha ya na-arụ ee mana ọ dịnarị m na-agwa gị ihe mma kwa ama ụmụ nwaanyị ndị mma ka kwa nkwu o ndị nke mma kwa na onwe m
8: adịghị ama ama echi ọ ka dị mma na ọ gaghị gba adịghị ama na ọ chọrọ ka ịmara ihe ọ na-eme emagwa na ya nwụọ n'ịgba aka
0: na ya nwa na ọ chọkwuo ka ọ chọrọ ka nwunye tinye isi na ihe ọ na-eme ọ chọkwuru ka anyanwa bụ nke nwaanyị nwee ihe ọya na-emere onwe n'aka ya godu daalụ rinne ikwu nnọọ kwuo ya ọfụma ọfụma dokwuo aka na ntị dosie ike uhuruchioma nnọọ shinne
9: afa mgbe eze ga-esi m enugwu wee na-abụ
0: eze gị igbo tie kene n'ọnụ n'okwu a
9: ekwukarịgo kwa ndị mmadụ ekwutechago okwu ọfụma ọfụma na ihe gbasalụ mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị ajadu and okwu ha dabachara ọfụma etu o kwesịrị ịdị mana n'otu aka ahụ a ga-emerụkwazi anya ndị ajadu ji aka ha na-emegbu onwe ha na ụmụ nwoke jikwa aka ha na-ekerete ịrụ onwe ha problem ọ dịka ndị ị na-agwa nwa chi na agbara ọgụ disens na enwere ụmụ nwoke na-eforo ntutu taa yes enwere ofu enyi m nwoke foro ntutu taa na nwunye amaarụ enitin na onwe emekata kpata enitin aka na ihe ọbụla ọ chọrọ a ga-ewetara ya adịde nwoke a bụkwa na onye bụ na ndị ọjibụta ọyị nwoke mana ọnwụ bụ na ịga-amasị asa eruchalụ
0: onye ahụ
9: n'enugwu a for a long time ezigbote ọyị ma ọ na-abịa be mụnwa na-echebie o kwuru ntutu taa na nwunye aha amaalụ enitin ya oye na ụyọ ya na otu mba na ya chọrọ na ya maka nwe nwunye esi wee dị nke a na ịghọgbu ya adịghị apịa arụ nke a na enwere ihe ọbụla and o provide kwarịa ihe niile ọ chọrọ nke dị eziokwu oge orie moto ụlọ ha rụrụ dị ụzọ ịtọ n'ọkụ na-anọ strek hachabicha ebe ahụ so onye ji na-ekwu ihe a na mbụ nwoke si gị na-enwere ihe ị ga-arụrụ ya na be gị na bie enwekwa ihe ị ga-eme provided na nwoke ahụ ziri ga-eme na-enye gị ihe ịchọ mana ebe m na-eweta aka na etiti nke a bụ enwere ụfọdụ ụmụnwaanyị ajadu wee kwe nsị na-agwọsa ọgwụ na-eme ihe ọjọọ dị iche iche nke ndị eziokwu ka m na-agwa gị maka ihe m na-ekwu bụkwarị m na-ekwu ntọ nnakịta mkpọba afa ka bụ nke na-eme na be anyị

0: mụfụrụ n'anya m. Nwaanyị a bụ somebody enwero infact ọya like dịka any of umne di ya bịa nso na be ya. Anyị ga-eti mi. So ọ bụrụ na ị bụ somebody bụ n'enujere di, ọ bụrụ na onye bụ agara agbachi ụzọ ka ezegheshi kwuo n'irute sọsọ nke anyị kwuru bụ nke ga na-eme. Ya like ka gị ime asociate si ndebe di gị ma ọwụ ndị dota dota. O nwere onye kwere ka ha bịa gị nso. Onye nwa na-akpata na mgbe di nwụrụ achọbazi ụzọ a ga-esi tawa gị afọ. Mana ọ bụrụ na ị bịarịwo otu ogo gị anị mara na ọ bụrụ sọsọ di gị na-anụ gị na nwa na-edi gị nso n'ihe na-anụ gị. Nna di gị na-anụ gị. A lot of them, at least, go and go to Ubian, Ubi, why away so we have what a kind of an issue in order of an adigo bank. So, yes, Kaja Chebegu, Mirage, Sozum, or Kanka, or the men aside them, and the name may I say another drum.
1: That ring I get ya, Izuko's or Nogina Komuani. Ka wetakwara gị okwu ndị ọzọ gbagasịrị ọkpụrụkpụ nga nagide anyị n'otu si gbatakwuru gị anyị agwụgwọ okwu lọrọ adịdị na-eke n'ọnụnọ si n'ike na ọbara 94.5 FM. Otu ihe dị n'iru ka gbara ọkpụrụkpụ ndị emenụ.
2: Nọba Radio 94.5 FM, matakwa na okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Urban Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Urban Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.